0: SK Queen, this is your song out of Texas. You're in Texas.
1: Sa sa e, sa sa e, a bonje,